opa oni witana atuoten akala tutakala milima atiana na alopa na anopiri alipa mireche na alipa habara animulumela mukwaya mpirenu makulukana ino uivanyuma na afla ni mungono kala mamkinyo atuwa onera wa alila wala toko ino nyumunima opa opa iwo kuna manene opa kuna wora wala kuna oburwaya

0: Uwuria se hapa la de pole ni musake hasara. Kivarere uviha ni ori ria mosa, tore la orate ne ni okathula. Masipole, wawir la ekumi ni ormele wanyu, uwuria ni epole ni mukale wotevira na ishiporo. Mona wira, mo povele liha uwuria wanyu, epole ya nyovukuwa, mo kalna makacho miho oweta mukinyu, mukale lwanyu ore ni mobo biho, muhovelele. Mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni musekei hasara. Ola, muhupiwa mutengeso na kala lushiziku, onireliwa nromelo nanyu ni oromelea wa mudete anyu. Oteni ahu, ni
1: mudete oromelea. Mutumihe mutume merelo sanyu, wote vila na mshiporo ni. Mshiporo ni poromosu tukiriwe pahi, ulo vireke kumboyu. Mwikapelele ni watuki na kwene, mutumihaka, hata mutumaka merelo sanyu, wote vila na mshiporo ni. Mwiseke hini hasara, wala muhupi mosa, wanakala logistics, wililua kama kapele luanyu, wana mawani oteni, oteni ahu, libera kama utete, waromele.
2: Oitora je 12 minutu je, jisi, nirawe umpelo suwelayo. Bondi ya patamu nivasi isu ila ya na mashashe muruwani, murumutokoni, murimata. Mwakuma swa.

0: 16 horas și 23 minute și sa la masipahu ni kupela hora ni rapia kwa ni hora tenesha ntova asomi ampanya na yare ni mashikolani shitaka kamusa kamusa kanlo wava hamurarlo umiholi yuli pale shema na mani hora rasha tia yonlipihere osoma osoma osoma
1: anope tahuni wakuta muteko onikela over yua wela kampanta ikaruma sa mutengeso onikawa manoshu mulaponi mahumu ede yemi ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa elatiwi asueli amiteko se ya muhina ma piketi ndrinikuru nevala muteko kutani hiku wipaka okala mulipa on-

Anugrena, radim sambeke mosho tuma we huampula. Com hera kamita ko sawe maproni ma 392 metros onda media. A frequência iólica nela maproni ma 765 kilo sigula kula segundo. FM 90.0. Nini urianua mo distrito mo hienasa. Nto koni o mayaya. Nini urianua maproni ma 90.3. Wangosho 89.5. O Malema 87.6, o Chocasmar 88.5 MHz. No internet tem www.rm.co.mz. Muniwa, Maclele, Macuma Suave. Miteco ia, Canito no Cumheria, Wampula Baba Pari. Ninquela, o Cumheria, Cumele, Província Cabo Delgado. Vamos a Nioniasa. E província Seia, Saliquelia, o Sotene. Nin tuku ahu makomaso. Na baha kalu katula baha mtukunle ni anangulia na eriemi. Uhendere uiwanyea uhia topahi wampu la baha. Mlaponi mwahu muha tani maulimu nkuni na mkului. Variari ba internet. Novora yo hiu ni minuto mlokoni mitanu. Nindrowa uzambezi ya wira nwene kumiheri wenla kana mkuma nalo wa ihabari. Wotala na waya waka lokati wa msipa huovri kana sa nava neleke mu studio nate kuli haneke na leli haneke zinchene sindrerela memmo nira ntaka here kana msipa ho mpako kati vankela hu kwa nyere onzi ora yo hiu kati vankela hu iwe sinkele ku miherwa onzi ora yo hiu ni mnuto mloko mlaruna shirika emisora kulupa le radio msambiko maputo Era na uriana se yo hiwe riari ninkela hu Ovela nasa kamu studio Kamu kopuni ya masi Verime mteku ya sikaliliwa central teknika ni Benedito Shamu Rajaba sani ba mikrofoni Mukalene kumi ni paraka Yele ni varanyu ile yo kwele keni ovara eholi pele keni Wakalawira weta Wo kwele keni weta yue pirweyo Moneko kuve yu pia Mwili aleke wira ele na anano vava Kala hii Mutu wa kuma siwari ishtau Oro waka kahi kiwawi mwento Wohi mwela to ariwa taki zimota Kupi ya kakuti kaka Hile meketiru Kanikalo wali ala hareto katu ulavani pwene ima teleno wani Hatani mshuripi tali wira mluku achalie ya kufo ponye chikali yu wako vea

0: Yaro kalawera ka hiswele piruela nka virela unihima sisa sa ti na koko
1: telia alina ali kimale no kwami na mutino la imekawa kite
0: so kala milatu we anu simpunyu lawe na kala na kulwawe walela bale we yo kwa hawe nkaya ka kwa ho asulu ihu ini wa kirwa ka we yo kale tanne tanyela yanu aliwa we takasanse sai sai we yo kwali kelaka walela ka twala tuku atwala ku pera ku katwe nari mroka matoki heka muntu no suwela yuma musuwela ba kumyaya ni ba malelia kenkelo.

so kala ipatuwelo sahu. Ipatuwelo seyo wakuta mmosa. Epatuwelo awe onisuwe lawe. Ni makalelo oyareliwawe onisuwe lawe ra. Makalelo oyareliwa kapalala. Masi makalelo yawe weo oyareliwawe eho kushereri heke. Mpaka oholo anamanoro wipa kansipo. Ntukoni siyela nopawe. Momadi alifakoriki atiti. Kia kone le okalavatu. Ahalu kia kishtai. Masi amama ya heki kupara. Osuwe lawe. Ariwa ndraka nanta. Onliyama na ene mata. Masulelo baki natamala. Wakuta mmosa wakalaweru ni takaliwa vatokoni wawe. Onamalana. Eyo kahiano mulatu, wereo wea no otela nene vatokoni. Etokwele ohina iwanana. Onavala na sawi, oho okotane nakala otukihana. Masiwa kushaka na mane kwa hela kampuwa meme. Mulatu wea no orinawe na amarawe. Mulatu ule amara wale kwa kumaka. Mulatu ule kuire yaka anamwane. Nakala na na na na na na atwanyo amneranyo anamani yao kahayara na koteni yao baba baba kala kaliwe baba ohikala na kala ni hikunlo ontuno kilikarela witete mahawo wira yao kala ya kumelele malanasa to no malanasa na na mani alemo malana. Sipon la muhi peliwen na melon na alupari hunla. Okati nriya hulelo vati wovirikana. Iwe waruel ayo wanire mtukupa na susulu awe. Atatawe wirwa olelo va nrowe na vati hempa. Ato kweni ahu. Ahu mwahu. Masulelo va nriya huva urika rika nkina iwe. Wae kaleru wirwa nrowe na vati mushigiti na kalakeke.

ngamala na murra din manyo bana biri hakaru e habari soki sira sani hikulla no lele kalle ultimo journal kuma kisiro ni waya bare metoko ya sa kalle ni rajaba sani be microfoni o central tecnica bere lido chamo ah hovala na